Mchungaji huyo ni Kusa na kuambia Mungu. Mm-hmm. Na ikiwa hivi sasa ni saa 12 na dakika 30, tunaenda kusikiliza sasa kipindi cha Kibanda Lishe. Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.